0: la rami krentuso daji loktar kalkallan nandiyera no a diwalnde telefon yedu bonwi praskram watroye nandiro ishin radio narason lan mita piskun uskun nuta uwa daji harami krentuso a diwaldo andia fanduidu shima super usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak super abi super lar super fal u diyo indi super lar arak diyo lamba du bonu ya daji ruptuwi praskram wachroyo audo moduro kladen mananyi ndi diwala doi andie kla kambayan kari andie so njesinyeya suro babur aubi kekena pepin ka fandi ndie klan daji ingo kamla diwali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amun sala
0: dawati kliya
1: kaliwa sulai lachira
0: kaliwa sulai alim afima diba
1: nda da sabi alhamdulillah
0: kaliwa sulai mashallah ade
1: samu kama ajin go dan garin ga ko ta
0: ngala isa musa ai bayano ya ramin kaladin aw shawariro
1: we aw shawariro yikin din a sun ja wato rin kilan zaro kisa aw afani min la document la da suna shi la biya awoduma awo kurawo la biya awo kambai
0: ade
1: dunonin ya yi nan namni
0: ade
1: yo ayani kanye biya nan sai ya yi shi da shi klaro su ba da shi ma su da ai ingun zaforo
0: jire
1: ta takar ya dingu ma wani na sawalan awo na na awo ni ko yidin wani da nimin amma awo document pero embolo de angai muko ni miro ni min au kladu no ni ni ganani ni yo ganani tsun kol le ni min kuru kare ala du kuru a o shi na ten madi ino tun zuma ba passenger gare yesu gaya a wurin gila suriya biya sulin na gozu sulin ka zi hero goji
0: ade gozin yayi passenger da so kare ar kol zumar no jimba
1: ya no jimba
0: ade
1: awon gon za so collection ga won za du zan bai da zai ya biya passenger gare le lawar zan ai indaro le ni min kai do ni ne sunum wannan le ni ya biya kam gare a wurin gila suriya ni gozu sulin awa am kada kuma imani bawo
0: ade
1: la du kuru goza na be ma zo sai ga wala mi yalanye ta kol mu ko ya aba na ranan zo ko ton le gin ga wurin tiro na ko na ya biya gozu a ngoje ya kamla ta kon zo ko zina su na be ma dai wuro sho na a yikin bawo na kala diri kala nyawuri yare yikin bawo na kamla rashidi da zana ayiwa na a ngode ya tokola da bisoro din kiru ko ya biya shiro yi to na be ni a goma a wanda shiro yi ne
0: ha
1: inda kude su ta diman kuma zo ta kole da ta diman da ai bono bono ya indan karama ngode ya ngona da akana da uci ka su gambore a u ba garadi ne wono
0: yo
1: ai din kirma iskiya nya na hakina na are a arewa na an kakkalbi ya ga waran mu kosan ne din da wutan gana na wa na hanin dai sai yin di kasha wanda bo da ya a ngoyi de na le mu maso yin ngoyi de wuda ta biya mu kare ngai ngai yasa da a kanu a kake ne mu ma jikuro ne na ai ma ba ya ta kullu ma ya kunguna gare a ba ai ma ba ne ngo kare mu
0: yawa
1: ya kuma ta shiro tiya wani kuma zu duro cin ba shi da sadin
0: jire dia
1: no ji awadin gule jinga
0: jire
1: ka kalewan tana
0: ngala hoshe isa
1: karin zuro
0: isa musa ngala hoshe kasar isa musa ai andiro hutudo a kariya za so apsa ya fatsi ya so ndin ne clan hawar na ce assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da kaliya sulai
2: barakallahu
0: alhamdulillah ngala aje zara ya fantin madun da fanuma
2: Mama lunga kana dokar mana kala kala na ke salan da kenna
0: fotoin yesinya ya wadiyan kala kan bayan
2: Putu da min gaskiya to din da putu da min kan bai a wanzu putu ka dujin da kuma musamman na fata radio selan lokacin kare sa mawzai man kamar zo zulin baya.
0: Mm.
2: Da

0: amadada ngla rami kirduso tuma imbe tamtam kayari gonwa kirduso daji ade paraskram wachure kurman diwande telefoni furumgata nandi boto adiwi tanasmaro shawari ya kuntino katapadwe gonyi andi karende la fatia kala kambayan fundini kalan daji bayina alabarasuku na sha hukuma podmine fantina hata lamba waya ima sadina kuru adema shidoi na shadoi babur huyedin kata pagozen sodi mbeji wane mara inshawari bonu mjimia babur maipanjin bot maipanjin kuruman shi pasinja klanzi diya ipanjin mkuka mgadi. Salamu alaikum. Salamu alaikum dumana jin.
1: Salamu
0: alaikum. Salamu alaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Mashallah. Dumana jin.
1: Mashallah. Umar Abdurrahman ga uba kasi ngoro musaba da bi wani karab karade ku.
0: Ngila wushe Abdurrahman.
1: Alhamdulillah. Kiya mundu ina gono. Ayya maro shi. Yesterday kan tudu salan nya tunanin wa plan jan no. Ai jan ne yesterday kan tudu amma ni a wannan shi ne ga min wallo ne ma kare in fatan sarki akai na roga min wallo kiya a wanda ne gonin ga min na da kina ro gonin ga min
0: yawa
1: Allah kudan gauri tabbaya da yake tabbaya da ta bare ka ya shi ma shi ma da hangal da wallo ne ma ko kare kan na yin gina ya ji
0: ade
1: ko kai ma shi ya kin da ba kare da gona ya ke tuba
0: ade
1: ko kan sore ma shi ne ya ga min wallo ma shi kare
0: Abdurrahman ngo kam gadi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da tukliya. Hello?
2: Naam.
0: Ai naam de. Ngila kam assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Ba kile man da wace.
0: Kliyas lay.
2: Alhamdulillah mamman ga ba kashi ngurma ta amala ne dikin wuce kara fara da kure
0: ngila mamman ya fantin ku she gauro
2: alhamdulillah yawa lale wuce akwai na karatu na ba da yiwe majin ka ta fali tsoro wannan
0: ngila
2: kutu cima zanai mana zanai je amfani mashin do babur da gawa ma yakin na da gawa number aure what my kun ji su number da tauro faida ne ka
0: jire
2: daji yau ko amma bai kwata-kwata zai number da rasha asbiyan ba amma shiru kuma yanzu shiru kashi ne la kashi la so number ta number waye ma black la rose ne
0: a rose ne
2: yo adide se kida ji wo tire da kin da am da goran gana machine na ruji aka fita ga gawa ma number da gefe-gefe inda ngawo da inda hude inda kawo shin za goran machine da gana da inda kam hangal kiji aka da bulalan da am kura ka da hangal ki jambe kam langal ki lezu monti krazi ma hangal ki jide ke number 1 am ku ara kai wa kalanda go nan je yo arije se ke daji kare ka an mujas kam kal kama mai kuma shi ne ne indi roko kretu da nwa to machine do gawi na nomba machine dey kon maro lo ma insha Allah tuma inde ya away dey allow the loser ne ra shi dey arbe ga ngi sin ya insha Allah fallin nomba dey claiming dey wa yo amma amla kuma kan je video bisan dey ala ma dey au bar ma am so the angle that is cause you no wi machine no ba ma social media dey au claim is not dey ma machine dey re jo ko kai kam la ni machine do zuwa na zu tin ma claim zuwa mbo sai dey dey a way dey dey re jaro na do ile tin ma tachi yo artist machine do ga sai ma ye kinar oza
0: yo na doin kare kamin kare zu fa sai so ndin so re treya digin ya rai
2: kaida zu tomorrow and the other one tomorrow tashan dey garan bakashi ya don geji tashan dey gana yana geji am to adun goji alabara sai kinga bakashi ala isa kare la kada je sana ge mmm mo tomorrow nan dey gina ce inde we ai mo ke gina en kuru bias ne su mo gina di ku sagate re dia ya am dey kurare na dey tashan ko lochi ya nyen mare ya awai dia awai gana dey chefo ne ko jin ba chefo ya da mahala naka am dus mo tawo da mar isin machine dey man isin zuwa muro ne mar karama karin news ko ba won dino te wan dey yo da am dey kuma kala leye ma saudu brother ma dey dey am dey tasha da sai she yana sai she ro shawara like misal lo kuma tasha la nan ne me na dey machine na gure isa am tasha am suruci sin goye da nan mar sai no ba da angle kira da sai kam dey in shema dey isa dey garam goye din da cha ah kare ngi sin na guja ah dey am dey da sana no ba dey machine dey angle kira da nan ma sai office board ma dole da ngo no ba dey din da manyan guza insha Allah sunan minti ne yin sero kula da sero sosai dai mashi mara sai a inge kare inge su na nan gaje ne kam dai angle inge ma insha Allah ta mai dai kare da sero ne so dai dai na sha waya re isi na ukla ran uru awu dawar wa zuran dai in ta ran je sun yi suro august kinya august triala ko sai nin kamula gonge sha shokari sha charu ka ya waya ran je ko jiran ji fiji dai shokarin dringi ta shan ba mara kare ku ta shan ba mai yi dai tiran linge passenger going in da ngana da tuwaya shi ma da churu ko ya go ko ya misfall da kada shabbo ko ya uruwa ya kuje ne yanga lang yoro amma kawan ji dije da ran diri gana ko ya kuje yanga lang na alam shi nan karo da shan mamar ko sunan lego ko sai ne jogari lo lego ka kamu rusulu na re ke awo gurika to awo ya awo lazima so suru mota ya sabta na sana wa dai zai ne ya churu ko ya kam yo ko ngi muna ro kam yo ko yo muna lege wanti ke shabbo ngi kuma yin nan nifin din yiro waya ne da kuka wa ta milla ai kon go am duri ka ta muro no wata da wa muna ro le ko muna ndo dirin ge wuti ke iske sai ko ta awe head ko ta le bin ku ta la waya da kuka da kam yo ko go dere za ai maro no bi mu no mo waya ki ya cha waya bo ga are ko ta la waya moye ya kaje yo am sorry kuma dire ri ju na awla ga na go in ge sunum kam ne yiro go din yiro ara ritaro sun yo go di sa da am sorry kam da sa ta aw kutu kam no gana gani yo arje se ke kuma jinan da ruburu a gare arje se kidaje am to di daje aw duguwa da ma ala na karo sai am ni ro kuna china yen kalmiro ci yen kai kuma dia no gana nya bwana no kam ni ro kutu ci din daje ala na karo ci din ya amma am la da wala kiske
0: gala mama doctor ngu garna ma gala zoro bayan nim ne gala yayi daje tuma yin bai shawari so dai am so dai fanzana da ibotu dare ya rigonye assalamu alaikum ba diol de toskata assalamu alaikum
3: alaikum salam ya wanda wa takleo
0: kelias de dumanajin
3: muhammad abba manajin guro kana ya biyo kir karo kara diyo kuntuye
0: gila mamar abba shawrin biya dai kasar ne loktuba
3: gila oktuba dai aure gulin nan dai kuda kala kuma buta aure dama annan te ke kuma bare ke gulbana da da akai kuma dai custom yaso kala wala sari na la musamman non na tisin kariya gina tin biro wallo no ma dai nan ma za sariya dai kam dai sak shidin a da kullu no ma na ro is dai ya mun guda baraji sakki wannan na fantala kai gina tambiya dai sai raji na ma da giya mu na kala la yaso arin a da kullu ma na ro yinin sai bara ni na nofi
0: ngala ma
3: na kam da bara da na nofi dai
0: ngala ma ngala wushe kasar ro ala dai shawarin partner walzu da jaharami karanto so kirma sa arak reta romazit praskram da wachrede nalan kasarnyen sai kuru laptopuen andia

0: san
1: ngila harami karantu sokrama lotunde sa tulur kakkal satana nado inandiro hawrande gre sa tulur re ishinma kliwan kruno
2: darasan hawara ade shatima lawon munguno nandiro krazin.

0: Paraskram kutum gulle ngila harami krentuso uso lokta dan andia krentro paraskram kutum gulle nandiro ishin radio ndara sonlan mita pis kutum skununta uwa soro paraskram adien nandiro dual telephone ye purumyen nandie bayendui kutu ndoswa tanasmaro awado korkorin dolan wajin nzasa marada zina so iklan nandie buota diu kuruman daji hukuma awdoi awbi mai vanzu lamar shi maro katab ko zuye clan daji harami karantu so diwal do andia pandoi de sufur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sufur awbi sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arak diaw ngu kamla diwal assalamu alaikum
1: wa
0: alaikum assalam alhamdulillah nduga ngurin
1: isamu sama na jingo eta mugari nga kwata pela
0: ngila isamu sa o selokta den botro paraskram kutu ngule
1: we kutu ngili ya kala ya kram kanne kaande mare jero tar ko goma tane nguro ndere nguro elaye mare nga o man ao kutu den kadaro gunya na makwaye kala din ao almati din
0: I must be.
1: Come on, Sunday, Palma, Cosana. Go in Canada, the Candendeva, Sunday, Palma.
0: Nedi Catabiso Gonu, our in Zasa, Clarin.
1: Catabin Gauman go to Nadi. Wayne Dikana and Gauman Catablu go to Nadi. Gauman, but not in a million fun our land, the Amgora, a subsa. That is, you saw Boza Leza, Tasha, our. Kita salah dulu ni kelasin, orang ayuh nanya dia dia. Kita pun dimaru cinta ni dia world to bangko na.
0: Awak cai di mana bannat world to rai?
1: Ah dia awak cai di mana sebab bannat?
0: Kaya.
1: Yo awal korang dari dia duduk so am duno gana. Ya sama lah korang apa ati apa dia anda duno gana duduk so.
0: Jere.
1: Yo korang am so duduk so sa sambar na. Auru marka andero bana sare kala da ande auza andero bana sare marka
0: ngala na shanguro goindam gari
1: ah nguro ina ya delti kala ina bo marka sare da karan dowa de kara
0: ngala isa musa ala botum partner walzu ngala wushe ala botum partner walzu daji kala mash waldo en konno bayin ce kutun za gullono assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa salam wa alaikum assalam
0: wa tikliya asli
2: ngala umar habib ngora dambare wa jil karapara da pura
0: ngala umar habib nya hantin
2: ngala da bura hawali shi commissioner da na sha dikle kele da ta tsubu numero sai da ne kaurin shiro askar ne na
0: ngala
2: shi adam gana da shi ake aure ne lumpen pura mana ne wannan dinara lumpen da yau da adam auta rana sen abubuwa ya kawo dinu su da kamta ka a waza da su lukana suna sai da ne da su ala ajin da kamilla su kur'ala a wadan su lambe mana ne da sala da su rusa da ran da rawa zo
0: ngala
2: kuti ngala kuti din na ta da ne kuma an gani duriya mountain gai mountain go to rosa karan wuce ta gai sai ya mountain gai na ta sharala an gai biyo kan gai na ala mountain ya ka tun gai rizira kan gai a wasu kwata ro mountain da zemba yeni ni pura montero walina dole a wala na la pratiko montina la ngai gana kadim auzana ngai bare tuko de ari a wadona shikara montie de dawo aje ba gaina kurera na mamuni na kuma montiar kunda kin pratiko na la ya za fara kara ku pura a wajiri ar sidi ro san makara da ilmur wato wajin bana amma ya so ba san dai kalaran kallafi da dubile za ta ya na la montin ngai wai sai a ngai bare na la ta kajin sa da cikin nan karo da zai ba amma in dai kajin da sa sai ba awala kita da awaji a da residiro kure son awaji da re amma so duri pura presa da na da sale ne ko lamar da bare ne so tro monte a monte kuma ya kajin ne da ne ko tsata kajin da ya monte ne ya na ala tilo tilo sai rasu ba wata bare da ari kallu sai jin ba saran ganu a da residiro a kara so wanda ne sai ma sai so ba sai kan ni goza monjin ma sai da duri zara bana da sare da na za monte falla da kullu kuma sai sama sa sana na ce sai ke tsayar kullu ka ta kuma bara kara ido kara itira jiro sai ta kale a so ba sai sandana da wallu kun duriya kasa da goza wa lallahu zai
0: ngala
2: mata motsi zai fa yi din
0: ngala kira sai ngala washe Umar Habib she botu tido kala na sha monti so ya so yi din assalamu alaikum
3: alaikum salam barkatun Allah
0: kilas lai
3: barkai
0: alhamdulillah indu bana
3: Fatima Moroko Moroko
0: ngila nyavanti
3: ande kutunde tije zana arori masu tana bonin da kutu mulere fanda tije
0: ayya
3: ande ngoro kangar ma kai na karma moti kuro na cika su yan bari ara ara am soro na su je
0: ayi bari
3: ande re ita ba sola sola da ba ande ruko kana harora jina ganye ma furko sa kwara
0: ngala
3: re kutu ne tije zana ni har ma karo tije ndara zana su je je
0: ngala
3: are kurungurun ne shokare mare ma bechara
0: ah
3: chiri tare renji karawa bojan mare
0: ah
3: changa en kutu gun je har aw maro hawar maro krano
0: jire
3: de na de ambu de le le
0: tari tari naso
3: mare ma bechara
0: mare ma bechai na
3: tawo na renji karawa bojan nge
0: tawo da de ingala
3: Nga ande lega ambo sifa ere naro angira wakiva. Katia ya angira wakiva naro.
0: Ngila. Ngila ala adu mari yetu du. Batima. Ngila wishi kasaruro. Ndaji awado maze ngawala kutu nzangul zana. Kurban li za tudu na yin mana ada. Ala gadidi ngiro sudu. Salamu alaikum.
4: Wa alaikum salandawa tukulia.
0: Kulia silei.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ndu mana jin? Dambo.
4: Kuma Muhammad Bukar mana yi? Kuma indarin kuma ana mamurela.
0: Ngila. Muhammad Bukar.
4: Kora kuran kuto ngule ya uko jim.
0: Kuto mla.
4: Uda mama na amfani bade.
0: Ah, farin bawa. Farin ba ari kujiro mana yi.
4: Ngila wanti ba bia. Fantin na kakeri.
0: Kanum pantin mana ne? Kanum du pantin mana ne? Ayya daji diwon num da kamzana. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndu mana jin?
5: Ba na masa shiwari kinin diwon marai.
0: Ba na masa.
5: Are ku tire shi ma a Northeast Development Commission don gawon koye ya dai na shi da ga yana le ya dai wu din ja zauro sulum kuri ma sa wala sai kate da zauro amsa shol gara na karro o range sai le ya dai wu wala ga so da dai wu yau sai ke an ja bara sara ar ma Northeast ta turo kuru bara bu gwamna ya ta turo le ka su fie sita bulukutu ka su waya ro suri na dai jiriyere Gaun waru gozana clear kalu fishing gozana. Orange si ka puri ya kwalji to
0: ka na dia. Daran san daran charo.
5: Ka su ce lai jirge ka su ce buta ka su waya bulu kutero surna. A bara ko na waru gozana.
0: Kwalta fi waru gozana. Ngila.
5: Ala ka su gwamnati a dan Allah din da nan lewa ce.
0: Ngila ba na masa. Okay. She ga gwamnati rotakcho wado do gozna de clan kirtuso daji batalla tulla lenye neuro play ken ngao play den proskram kutungulle goye konyen clan kruno

0: gela harami krentu so tumai be tamtam kayari gonwa paraskaram kutum gulien nandiro ishin nakara redon dara sallan mita fiskun muskun nota uwa krentu so a diwan de telefoni promgata renu bonu nandie a kutundo so gului ala kutundo so suluwa mazo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Ndaro wasle an.
0: Kliya slei nduma najin.
1: Baraka.
0: Alhamdulillah.
1: Umma Abdul.
0: Abdul Ngurain Bom.
1: Nguro Lambore.
0: Ngila Abdul Nyapantin ay kutu.
1: Kitula Abdul Troma.
0: Naam.
1: Kutu ila tindula Abdul Troma noko.
0: Bismillah Fantinya.
1: Sa shago na nawu min ma shago so idiri nyon lela ro afida ma. Sani roti da nda lera da fuza na wasu ma da dauro kalkal ga yar maro bonye loko
0: lera fuza awjiri aw kumbuye da aw
1: awjiri biya shur so man na so awla so yunin ma lera nyon jiri bulle karai ma mukon ga yawo da kacin no lera da fuza putri da kalkal ga
0: putu yo kumbu fuza na kalkal ga yara ai fuza ne ai kalkal ga
1: kumbu fuza ne ma
0: gila dai ngala botum ala isde afantina ai ala sasa
1: ngala amina
0: ngala wushe yo ngukam gadi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tukliya ndawa
1: tukliya sare
0: alhamdulillah nduma na jindambo
1: insha Allah ba nan gar nan min ya ko
0: ba nan gar nan min ngala nya fantin
1: wa urkutun ya da kalana gada fasun ne bulai garam gawo gada bulai ma har da kalani
0: gada aye
1: kala gada gawo na gada fasun ne bulai ga am kocin biya
0: ngum gaida
1: ah yo bulai shi ma wallahi ta karin ga Allah ga shi na goya hora la kirin nan duna wurin ji aje yo ni ji ta taslan no a wodi ai maza trasa san maso ai bulun ga uci a rubi san maso bula da maro an jin wa cikin ya boja ga ai au san yin ya sassu
0: ade
1: matine gwamnati an gode yana san maso ga bula a cikin kulta san maso ya bulun yare ya kafo zuna kam garan zan maso tun na da matine na jama mai wa kai ko zan lo aka yan maza ya tun ya da ai kai dan ruwa yo kam duso bi dunwa kala gada sami ma do zan yau abisi ne gwamnati an gode na matsayin gulbula ya ma da sasana mangala kurorin kike gwa wallahi
0: ayya
1: an to no za da sami no wala no za za sai ba kuma to aso tare aso duno gana har kallaki da bula ki da tatana ma tsoron gala urbi alai ma shi
0: jire gala ala botun fantana da walzu bana ngurun garan nan me botu chido kala nadoi kuma ngunum gaye kasu custom made surodu njiboji gumnati
1: assalamu
0: alaikum salam duma najin
1: mana dukar ngurum mare manajin
0: nguraye
1: wo mare ko sin nguro
0: ngala mame bukar
1: wea bulare ku sino
0: ah
1: underground ne kibadar ba wea ku sino
0: na'am
1: underground ne kam kuma tsoron ji ana kam ga gobe ma tsoron ji kuma ku tinya yayi bisan to kam la kala ron har kala driz har kala samir nam gono dokta la kam aso la le kuma da da kala ne amba
0: samir nam gono jiri
1: ah nam gono rasul le jimba kwata kwata rasul samir za waya
0: yo ayya
1: ate kala drigin idar ma ai ke ol ol barata ta sale dai
0: jiri
1: akai akai
0: ngala mame bukar
1: angal ko fadi dak
0: ngala mame bukar she botu chido kala nashima aritatu wonde ngai kolti en go kam gade assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma najin
1: kuma mun mai dai
0: modu mai na shayin na shayin bo
1: wa ngara na shayin bo ko
0: ngala nya fantin
1: yo we kutu ya dai kala sai na bagoi mun kota mai mai
0: kala ye
1: yarafa bagoi mun kota yarafa Allah ha biyar kibiro sakin be
0: ah
1: yara ana kuma je nuru kam na karo goto ma awa kullu mata goto mai mai yo diskanta yake kana a biyar tri kana kam da dikama na sana an da sama kin yau da yau fina ana bana ma kan yau
0: Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum, salam.
0: Da, tukuliya.
2: Da, alhamdulillah, umar mala Hassan Jere.
0: Mala Hassan nan bo?
2: Jere.
0: Jere.
2: Kutun yare tsoro, kala komisina mai yi ta soke da nufin kwanin ya zuwa na
0: gina. Ko wani mugula a rufantin ba hamne? Komisina na so?
2: Bena buwari a wadono suru amsoro kanadi cinari zoro gala amma can gala zuri lartu dono kam milen pastum samindi kanadi cinno wolo no mwa woi waga urno kechero fayana makijungu fayano amma dia kam laase ya wama nangana rikakali isa gulala edemwana kam gula maari kakali watu sulu daro andiro gaur sane gaur sane dumana lufayo
0: gima gaurno wa Chibaleza. Salamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Zawa ti kuma kana goro
0: to inai. Dala kana usha gawo.
1: Naiya liwa robo ko ukano la dogo ko.
0: Lewa sulei kilo. Ngala kana.
1: Robo ko ngala serentu ye samani ngana.
0: Ngala nya hanza na kana. Usha kasa duro ngala zoro. A shikare Kano yin tuma gana da fanjin bawo da ji lakturin ga yatu bono. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Dawo
0: kila nduma na jin.
3: Kazin da ni manta gwamnati da
0: profito. Kazin do nan dan.
3: Mori ganarin.
0: Dusum.
3: Ma mai ga mani muktar.
0: Ngila. Ai kazin do.
3: Kazin da ni manta primary do hakkin da kuro zuna da. And this is the one that is the collector and the agent. Admarisha Gurem, Community Daraja, Bara, Allah, and the Abanazi.
0: Ah,
3: I can't remember.
0: Namalama, Darai.
3: Mamma, the primary school is all about finance.
0: Ah,
3: they are hacking Rosanamad.
0: Haki, I know how to
3: tell them this. Sandara, almost.
0: Sir, no one do we?
3: Ah, I did. Like,
0: Sir Arak. Ngala dai ala dai boto marifan tunaro walzu
3: ani arabin ala sha
0: ngala zoro sai kam dumi owe wono malama munte ngo kam gadi assalamu alaikum
1: assalamu rahmatullahi taala barakato umar alaja ahmed marajin ba zo gumna balorite ba sreman
0: balorite ngala
1: dawa tikilewa jama yaro ya samma sayo dawa tilo kilewa sre gunngana
0: aha
1: yawa kuti yaruwa kuti yaro kuma gullukin mare kala gwamna professor babagana umar azulmen manayin
0: aha
1: am soru kuma ku kaza da lande yarwayo
0: aha
1: wanda siyasa gwamna bana umar azulme bana zai ti am sanana bi kuma rikira nan mana zai mana no sai an je kala kilma yarwaden Nanti nilai way manya patin. Kutu yer way manya nanti. So wadi nankaro, isi asari raya kami, kuma kiriji na bau. Kaza cha kami, arono. Wano anapkono. Ila anazo, ayandero surozo, yer way matu inde zuzu sutuluzo, tamlama za wala so haru kwa liyewu. Yukur kama haru kurama yuzu walja nili chula ala kwari. Wane namusha zornumusha baransu hata za wala so haru. Sanji mbau. Wani nan karo a cikin mara kwallewu kuran da yara daraja ne ta Allah ta nzuro tira sunna yarwaro ta nzuro yarwa nan leban farazuna ta nzuro
4: nabi bozi lepsiro ndara son ga
0: haya diyon ko kamwe de salam alaikum salam alaikum
5: salam alaikum
0: wa alaikum salam da atkeli a
5: kene asale wa salama
0: alhamdulillah nduma najin
5: fatima ngoro salma rela
0: ngala fatima fara san kutum gulle bonum
5: ah kutu ile kala le tarikal maria lam
0: ya fantin nye ba kam zuna salam alaikum
6: assalamu alaikum
0: doctor chon dum ma fatima wolti ne boni wa alaikum salam dum najin
6: wa da mu muhammad abba manajin guro kwana be wakil kare kwara le kurun ba salama
0: ngala muhammad abba
6: alhamdulillah wuriya kuyairo a wonde be kuma na marti local government ole
0: yowa
6: para ga gwamnati marti fatwa no da angle da na do sare a new marti collection amma marti fatwa ru kwa sama collection ba salama
0: gure
6: a de marti fatwa da zau maro collector zau maro mun da ngai da marti fatwa da are wuri da kana da amde marti fatwa da kwa sama dama so ndale zai
0: ai botro
6: ne mun non hukuma na mun gunailan hukuma na mun gunailan jami marti inde hukuma na bawain de ro mazgir wa fatolan de sama san de marti local government zau maro collector kirana amma so kumar marti collector na da marti gi collector new marti collector gi ya marti fatwa kwa sama collector
0: jire
6: ade zuke da baran go gonna da bikanto fayana hukuma na abadan a woro le zana fayana dan marti wato re na fa ziyara ta da andero marti wato ari anda collect ada ma kawri wala da baran go gonna kam da bara gonna wato yi na san masu an da wato an kin zana hun kire wato le yin
0: ngala wuce to mai be a kawli mun fantana go kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma najin
7: wallahi goni rikadewi manajin
0: alego ina shayin
7: wallahi goni rikadewi
0: goniri
7: a bamele
0: bamele a
7: goni rikadewi kuma manajin
0: ngila nya fandin
7: azuri mun ba ndawo kliya
0: kliya selede
7: alhamdulillah
0: alhamdulillah
7: kutinare
0: a
7: gannatir ma
0: ngila bamele ngila nya fandin magana kono hani kutum dai wo nam
7: gwamnati da wangware ne ko kike
0: fantin yayawa mananya fantin kwa
7: oko gwamnati da andi jirawo da ne ya nan ne na so complaint ba ta iro an ga ga mu kai kita sai am complaint ne ya kan biya muradi da su ya toro an ji ya ri cikin gurfani kuma ga da ne wanda ya ji ya ri muradi da ba ta
0: campus or ndaso do kuma
7: ma'am
0: campus ndaso
7: andere jial nan na amma su jira ma ni
0: campus ndarai
7: kan do an ta kala an min na kawo ka wuro na je na har gura je ni yanda ko na da kuma so su jira
0: ah campus ro kondo aye mana ni min
7: ba mele
0: campus ro kondo aye mana ni
7: oko anje kire kampu garin bawo
0: yawa
7: amma gwamnati sai amsuro kampu ya jaya muradi da kan anje shi gida ma kula samman kare kutin da mun kare anje kampu da ga tsallo fa ne kalandi
0: jire
7: amma anje ro muradi da ba sana tsoro kujin fa ne anje anje lo aula sirin bawa
0: jire
7: a da yo kuma ga da yaro wallo ma anje ro muradi ba rai
0: jire
7: kam kam pogo ja de tin andi de ja de dia ya mun ko dan yalo tsale di ko ji andi dia ya tsale ti uta
0: ngala
7: a wal mun gure
0: ngala zoro murado do ne alle jin yembe murado do kampu wa am do en kampu ya de alle jin yembe dia
7: kan do an kita ka uka ro na ga bulani en ko na duk kula ma ga duk pur ne ko mbi
0: jire
7: amma samma su kuma ro ko tan ko en karata kam kan do an ki ba ma ne ma bula ka mo ti
0: ade jire
7: gurin dukko samma yo gabero wanda am kampu ya dunya jaya muradi ba gudin bada andi jaya ma kuma kula kamman nan ne na kucin da ni ya yi amma sai kalta go sanda andi tsara ya andi da total ji na nan mu guda andi nan ne
0: de
7: andi ro ko andi ba amma am kampu ya dunya kam jaya muradi ba gudin andi dio kuji da andi andi da samma kuto ani indi kula da kalle na
0: ade
7: duma ko zuwa sa da ne ne kap kuro yo na kan di hanjin brandi hondin
0: ngla
7: ya itu di program ayan ya am kampiyana ya
0: ngla ba melida lock to bow ngla zoro bottom to my pantana da jara min krintu so praskram kutum gulle na landano kuma yandi arab siyasa yi lock to fuyen assalamu alaikum.

0: galo da ya mutu zaro ko sai rizo ro cilo cilo ro tare ni na
1: a ko sai ma ko sai burze in galo burzina
0: ba kama da kamala ben a de ko ba sai ban ko sai ne ko sai sai uzo ne ra ne ra mi aro ne ro sai amma ti ma ko sai cilo cilo chocolate ko za ne ro non gui ku ne
1: ayya mamma ne layin zuri ba kamzina shi ko sai da burzi galo burzina wano dai ko sai ma sai nya fanzana da mai be ko sai za ka yi zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum o kam da assalamu alaikum wa alaikum salam kiyas lai barka alhamdulillah duma na jin dan bom na'am yangalar fanyen bare layar sai waltun boni mai ta mangana ngalaro nya fantim bawo a paraskram taman kariya kasuye bonum radio dara sonlan da jingo kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: salam wa
2: rahmatullah wa tikilewa Allah sanaye sayan mutaba
1: barka alhamdulillah nduma na jin dambo
2: ngawa duwar kambare wa kalkala da don tuye
1: ngala lenum du gana kutu yayi taman aye kudum
2: bale neto da gana da kutu
1: gana kaziya
2: ngala ba shi san tuba
1: na'am
2: Okay.
1: Ya fantin.
2: Ah, ngala mun kariya kasare kuma kasu da yara da murya. Ah, kuma kariya da kiyaye dan kare shi da yare. Ya, da kuma ranar da dufi da ko da kai an dai.
1: Bunzu dufi da luko uwan.
2: Dufi da luko uwan dan sai ka nuna da mu.
1: Yawa.
2: Dan kare na fara shi kana labarin zuwa a wannan shugaban masu ba su shi ko lokacin da aka ga dole ba ta sana
1: yawa
2: a yau kuma shi da kanta shi shi kuma a shi kuma ya dole ne ne
1: yawa
2: a yau kuma a shi kuma da kuma shi kuma ne na shugaban a shugaban a shi kuma dole
1: wai fara cewa shi kuma dofe solo no marhabi pediol zudu chaman shola ba kamtana daji wani mai lokacin da ma'abi lai da fallu fallo lai a daga yin ba au kazi yama lai gade bono wani taman a walai andiro faida gullu yarawa da yango kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: da tsaya
3: ya tsaya
1: barka alhamdulillah
3: kuma abba bulaja kana manager
1: abba bulaja kana ushe lokta din botoro
3: redcrum taman kiriya kasuye
1: adai abba
3: dika ngalon je borno jare nyara dufiro falbazon jiba za tada
1: ngalo borno jiri
3: borno ji wal fodenya
1: a
3: dika ke tada
1: yawa ai gade
3: kuma arim mane cha za au shakre ji tumatra ji ma nera yer diom shon
1: yawa ai gade
3: amma shi ingawo yogo da ma angawo ne da yer diyo diyo
1: yawa ai gade
3: kuma so dem kwa shurara wa kanga au kusuro kan dia kala kuna tarana wa jiri shakare gana da nera dufa yer ya kar bra dan sallan duin yer ya kar
1: yawa
3: duin yer ya kar sallan
1: duin yer ya karo
3: a duin yer ya kar shakare gana ma dia
1: yawa ai gade
3: kuma so ngajin je wala ma ngajin je da yer u
1: ngajir yaru
3: a ngaji shakare din a yawa kuma zan magin je wallan magi falla ne radu yaru a ba magi din da sai miya shin nan leran din mun ya dufal yaru wa tallan da kanana
1: dufal yaru wa jire
3: yawa kuma zan yau kwa family da wallan ma family da yaru sun fina tallan
1: yawa
3: kuma zan gullare ne radu wa kanera miya sun nan yaru ya sallan gull credit fund
1: credit fund jire
3: a credit fund din dikar kara yi kuna fiya ta baka ne ra yeri
1: fiya ta bagde
3: a fiya ta bakti ne ra yeri inisu
1: jire
3: kuma zo omo je biban be mare
1: omo

0: Mais Koura
1: Ouais,
0: Mané.
1: Ngawe nera yer min jo sala ni kama yer indin fi no sala dan wona
0: Yer indin piu no. Za wono.
1: Ah, shi ma shi no gana tira daga na kona tira na.
0: Dire. Ai gade.
1: Kama zo kilinjo na nera fitro sala dan gura ja kanani.
0: Yawa.
1: Amma shi gana dol no wala ma shi nera mi ampia kun sala dan shi.
0: Yawa.
1: Kama su bayeti ne mai ko su bayeti mai ko ba nera yer tutu da kanani sala dan.
0: Yer tutu sala dan.
1: Ah, yer tutu sala dan.
0: Joro zurinda.
1: Nam, na wo jo joro zurba de. Te le aw slera ji.
0: Pal pala. Ah, joro zo kai tum be ya.
1: Ah, yo tum do wala ma shi nera dumi ne yer jewa. Yer wa na wo.
0: Jire.
1: Ah, dumi yer jewa yi bika yer wa na wara. Yo kuma so awon biye mali sta awon shinkafa kura kura furin wa biye mali ba wo bu company shin mali
0: ah
1: wa shi ma shakare kura gana yo shi kura wala ma du fa jero suka sa dai
0: yawa
1: amma shi gana wala ma du fa jero suka sa dai
0: dire
1: gala sai tusha
0: ngila abba bula jakana e da je andiro taman awka da ye gulluma wushe kasaduro ngo kam gaye assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ngala Umar Habib kumarin dai kana nyangala ro kujiro fantin.
2: Ngala dai amma bala da kana ro wushe wushe gulana.
0: Ngala wushe.
2: Ah dan kari dai Kano ri gana tuma ana tare wa kujiro fantin ba bu unzur naira do video lokwa un dan kari Kano ri dai.
0: Yawa.
2: Dan kari na sara dai shi gana cizina aburo do fi uran ji ba da kama fitulur lokwa no lona shi dan kari na sara dai ba gana cizina.
0: Jire na sara dai.
2: Nasara da cizina kama
0: jire
2: ah yo kurman shi shi fulawa ndiya da bun zan era do fiu ah shuriya ya ba kawi diya kje ngawe ro kolomia na era do fira tuluri amma kama shi na era do fitulur luko fitulur diyari ro lono fitul luko dion
0: yawa
2: tur kala do na era do gusko ngatra ah yo kurman dai bujin da ngile yare na era do indi ah qur'an bujin da ngile ye ade kuma rashi launo kimin sakaje sura zawata mariyar indi an buci de amma ngai biya ngulai bulfakin sanna malam yanshun yo kurman yen indi are shi nap unan gam kampal buna yare naira doya kin yar un
0: yawa
2: kuru yen da ambe shi gana zoro sura gana tilala she gozana alama biya katifa ile yeni naira yawa ne shi naira du u rasha saladin
0: yawa shi na yo kurum kampaliya
2: nan gam kampalebiya shirin naira do u
0: jire
2: ah yo kuruman shi ambutin zai yeni do ne kama shi da sha buridan sadin ma'ar ambutin zai be sakandin ma'ar ambutin zai kama tsoro shawara sadin ma'ar naira yar jewa me yar yakambe
0: yawa
2: yo kuruman saborop ne kama rashi surofato edition gana la dok kare naira yar u shi naisil shi shi sabarab duriyare shi shi yar u amma shan gofar ke musul fundamin
0: yawa
2: yo kurman locals shi shi sabarab ne shi gana labiya nam lasar din na samgo in mari shi yar usko amma shi palmbe shiro shi lokoi kaman za palmbe shi be shi naira do palin yar din
0: yawa
2: ayo kuruman shi shi shinkafa da nyoro gullu kuna ile shi takare ngilla ma da naira do fallin yar tulurin shi shin tudan be do fallin yar una be kurungalon da bulla da shakare naira do fallin yar dion amma ngalo kime ma da do fallin yar arakin kur do fallin yar una da ngalo kime de
0: jire
2: ayo kurungajin da kuma rashi sasana kulura lupotrina ma da shi naira yar tulur shakare de kundau kalwe yare kama rashi kundau 35 40 awana 25 liter gulo garan kurun kuru wale shi naira tushun yakin amma shi 20 liter shi jirkal moy moy ma are naira du fideon tilon amma kur kalwa zara ya kalwa zara naira du fallin yar tulurin amma njaya shi kalwa zara naira du fallin yar tulurin kundau kwaljer wallara ma shi kalwa zara du yakin amma shi kin dawo share wallan ma kalwan zar naira du arak ngala ta man kare ta tsara da suke zikira talenti ne
0: wuce kasaduro Umar Habib andiro ta man awkada ya alabara su ku gulluma daji lokturu ma san ma Umar Habib ya zo na daji prescribe nalan kasar nyen amma son yayi kawduro batalla cilulal ne nyen ishaya daji do laad gonyen
3: assalamu alaikum.

0: a biske done kuma fanuwa dai karabka a biske done shi la liga de tadiro biske yak bakatu adema ngao la liga biske yak baktinain la jigoram done siri ae biske indi sende bakada adema goram done premier like sende biske indi a pakada dajukwa naptundwa ya sawya a ranye zol mana ne ndiro kanyen clubis kia done baktina ma adlan so nyai mau india koze biske done shi goram gaska done a premier league da bakta badiyata daji la liga e biske indi bakata seria e biske indi bakata yogile futuero churu shi biske done goram gaska premier league ya la liga kurade ma goram gaska gade ga larda gade da a bakta baditina ma adlan abituru awala knasare nande awanuwa surobiske adone baktin a baktin ladin ai asuwa kuru abitmando ngao karab kala biske indi baksanen kurade ma ngao la fofal baksanen daji kwa zol mana ne ndiro kanya zol mana da ne ndiro kanya daji nande andia bonu daji tmando da fanyen kala badia ramdone biskia goram gaska done premier league ya la liga kuru goram gaska larda gade bakta badi tinan kuma india kozi adlan daji lenye zol mana da gota badinyan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Musha kan shiro para scrum da killer ndu mana jinda nan da bom
1: wala hadin da ku ya
0: kile wasale alhamdulillah
1: ya mamodu nguro blabrin ali kotoko ya manano
0: mamodu nguro blabrin ali kotoko ye
1: nam
0: ngo biske premier ye baditina ala liga ye akai garabka larda gade samma ba baktu baditina sandido ne hangal jamiso ye nasha duro sadina ma baktu badizana wane mare abituma mu abirum badiya ramdona shi biske baditina ma adun
1: alhamdulillah saman na ligar da yin Barcelona abin da ya sai mahu gure sai ne forum da mai kace nan fa kontoi
0: ade
1: yin sana din lan din Atletico Madrid na droga
0: ade
1: bilkire baligarin da ya fi kasu
0: ade ade
1: premier league boy won ha the same league of the
0: ade
1: dai premier league ro won ya timaro the league for yana da kara timadio wo ya ile daja
0: no
1: dai kuma ro dai to yaram na wa badi de tamo bi
0: ade badi yaramin
1: ha badi tamo bi
0: kamna
1: badi yaram kuma da da wa kamna kur badi yaram tawunan kuma din aw dare da mun da rajin dai
0: ade amma kurumin karab ka da raksan
1: raksan kuma ai kam ta mara ta so da azuin da mana kuma ta mara kuma ba bana mukri tare yongu da dan tara nan ne da kin da da dai ta wuce ara kin da da da wala da ga ta da
0: amma kurumin abiwazi kambosoro adai wajin da karabka gade da aiwa ai sayar wazi kawwa tulo wazala duringala da sawan dan bawo
1: wanda ba fari da ni tsara fari a kuma ni kaderi da kaderi da yo fari da ni tsara da daro ya dino da ya kuma propra da cero ga ni kuma kuma marro dino fa din kuru premier league kin doyi kira ko kabba man lig da shiro duma ya kawo yo bai kuri shiro kida bilar ka kallon wala ne ne bawo amma da liga da sai ya da na ma fara kari da da da kuma ba kuma friend lig wala ne ne sai to fi jiwa ari shi ma kallon jamun da kuma bundus liga da kuma sai ya ba ne ne wa ari da shi ma kallon ire na rinya ti magari ka na ma da randa na cha tarkib da fa fa da wala da na ma ra ma ma ken di awam sai ya zo da inda la fi ya da ri dawon kimma kurafa da satana kimma suna da ramdai
0: ngila nya asungina ma arishima da

0: Nuro en kole karin turo ah karin turo kole wasu mai
1: ba
2: nya sama babu ali baba ga daga jibo yin bula yi manna
0: kole ku babu nuko ya ru no guna
1: ah babu
2: nuko ya ru turo kolu yo roba ta okena no
1: denga
2: sele da so ruwe
3: ah da ga ro sele da da wurta
1: ba klar tartina
2: yo biya ni tartina annene bula bari ndo ngaure ba ali baba ga daga jibo yi ba
3: ah gajibo yi yi gajibo
0: da wuro kun joyi ba ya guzo
2: yo
0: ka da karatu sai lan afu manguna arma adam mana a ga nawo har ngana da kari kwa
2: ngana ushe ka cer hulle
0: da jin lale ushe
2: kin da binje
0: kin mi an loko indin mi shi man duryo
2: shi
0: man duryo
2: shi man duryo
3: ai
2: muhammad kam sulaiman koro su kai
0: allahu akbar
2: a kullu li yana ma yi kai ma
0: ngana
2: da ji zo suran da da suran shila shila suran da da da aira gultin nun
0: ale shura betto ragultin
2: da so zo don da so da don da so shila
0: kana ga zere shi ma zo do da da shi ma kunta na zo su sun zuri kurshi ma shila do nawun zuri shi ma kurda do
2: are kamil kamil
1: za mu
0: bara
1: mai bara ne
3: are
2: muhammad kam su da ngana gire gire ti
1: kafi amino na kuma kafi are sallim kwalbe ya shiga
2: za
1: be
2: na fanzira
1: be ga sai sha kokta saka nyambo
2: ga koro nzu ti mangana shugaba bala kai mai
0: wenduri gongo kurunduri ni maya
2: kire kamillo ya ka fanduma daji karantu faraskram duk klawi ndarason klami ta fisko skunno dawwa bagon bai yuniyon ditu mangana likono sheye shi ma kusoton dikin yak diew mi do so ndisi dai lontu bana baro lenye tutulan waltien waltiya faraskram dilan daji kuru a kruntun de fatoyro korondiya ta kolle korondi sendiro kollu ena ade da sendie zapsa dai kana mi en lokto allan sak a kawdro ngo kruntu ada krinyo
3: wala hanne

0: rakako
1: ya fal mata racinan go iPhone do yana
2: iPhone do yana gudira wuro ne yayi sa wannan
3: kushe ya
1: zabzina
0: ai haya sai zukuro zabzina
1: yawa ngila gade me ya
0: kusane
1: yawa
0: aya lura ne nan dai salamun kaulan asirin dara dara ran kristan dinda ar koranyo
1: malum ba su rufa raskaram dai dilan malum ma difu non tise
3: kuma
0: na
1: malma ba malma isi ya zafsin
3: college rota mie
0: ya zumongo na college alila
1: mana rufa ne do malma ba malma

0: Sin kore fali be.
1: Yo ikenda.
0: Selo mo isuma, selo mo lo wale jamie wono.
1: Yo wa ayi zumanu.
0: Jao zumango.
1: Ndiye nandiye.
0: Kusataro hakana ndiye kam dabsunai.
1: Nduye dabsun, selo mo isuma, selo mo wale jamie yono. Jao zumajunun. Ayo, how gaji boy you mean?
2: Okay, then. Yo, gana la chira, ndola la, wanye no ya, nmsilumum no ma chadi miyono, chamba ilero, duruli misukuru, gozu susunzu burgip kono, wanye no ya, nmsilumum no ma chadi miyono.
1: Gaya?
0: Atagi, diya makachiru.
1: Iyo, nekada, adigi isho ono, ya bol mata, nyo bula chuna, bula buru dora njena. Baju gawa. Baju gawa ino ziyono. Zam ni andero yaayi.
0: Sulu mo isu wa, sulu mo nwa le di sana. Plata na kara kuya cha indo. Isu kor kore, su koro yangol. Kupiru gupi sulu mo nwa isu wa, sulu mo nwa le di mye yono.
1: Ayi kor kore ni.
3: Plata di tura sa indo.
1: Ayi kor kore ni.
0: Kuri bu awo, sulu mo sulu mo la.
2: Duru li minu ya.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kuraja, wishe nya kirnyan ka shanan der kudu ta mangana. Fazana. Yo wa nya fanyuna ka ande zamun ba
4: ai kande adini nya
1: so ko jumba de yo kika nam ne
4: isini bula won
1: ai yano
4: ni bula won
1: ai bula won
4: isini bula won
1: isini bula won no
4: ya fal mata
1: ya fal mata tuna isini bula won ya fal mata fa dina
5: ai ma fang dina won
1: Isimi bula won. Ya farmata chim kane fanti bade.
5: Ah arfa nongui.
1: Ya farmata yiro bula chim.
5: Ah shiro bula yakan.
0: Ba shuga ba wi kana.
1: Ba shuga ba. Isimi bula won.
3: Ah. Lor sa mandango do zoada. Ah shiri ai.
0: Kala kauli.
3: Amin ya rabbi amin.
1: Lor sa mandango do zaptuna. Kakala.
0: Babunu. Wa fa.
1: Ayano. Ayano. Ngila gana ko numdu fantimba musko fandimi anda bone. Surtu denye tusulok tu gana la woltien woltia faras kramda goy goy.

0: wishe aja gamsu furtu da jibotu kruntu sai da koyi koyin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aha kam gono ta magana diwal dirgana shulla au subul lar subul fal u diw indi subul lar arak diw da jaramno. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Yawa angala ko angala zina nya fanyen
1: gara tsara ga wace kana da inda ga da daftara
0: ya ka shana labaras ka
1: ala baras ka fara
0: ka ni zamu min la ka an mikin
1: ka ando are zau ka ce ka cin
0: kormi o gulei kormi na namin fanye ka nim din
1: ga da umar hadin gura gombare.

0: nya ya ma ai gadi wajur yoro war
1: wadi yoro wangina ro
0: yimba le yo chile ne yimba
1: a chiyer ma mo yimba yo dai kin kin tulur mi wore
0: kin tulur mi kin tulur mi zapkata
1: yo zapkata yo kin larmi
0: kin larmi wor ndi kin larmi
1: na
0: gar ndi kin larmi ada pe yo no klan zero phone ni levan zero kajim kumbunzu buniya kausu ya gade gade zina no island san dia gade jo no
1: fere nziryo klan zena nka
0: kumbunzu bonzu buniya
1: buniya
0: kausu ya gade gade nan zuin no no island gade jo kur ai dalil doni gade gade tanziyo ada korodo ali baba gana gajibo
1: na'am
0: gajibo ari yibiro bula an ba nuni mi gajibo yin
1: ingin ba
0: yedda ingala mane kudi da mane kudi ya
1: yo fe kumuzu bune ya kause argade da zena nziyo klan zena karo gru ai nan karo gade gade jo futu kuma futu gade zena bodu futu do gade zena
0: da so so mayan wanga mane kudi mane kudi Ali baba gara kaje.
1: Na'am.
0: Mane kudiya.
1: Ah kausuma. Kausuma suwa so kausu so ma kira kamzi ne ra kaje musoro zin.
0: Airo?
1: Kira kamzi ne alama na kira ya kinama ro zin. Dai ubune are. Ande ngo kambi. Da kambi.
0: Ayo kaje wa.
2: Babun gara ngala ko jiro.
0: Gaje wa moye mo nyumba le kwa.
3: La la la.
0: Ya wa wata kazir ko jiro. Nya moye ko ta nama. Bomba.
1: Malum shi ba da wande.
0: Ba shuga ba.
2: Martine ya ta ya wa wata.
0: Ba shuga moye ta kwalle.
3: Ko sha mo ki magana da.
2: Kumbu zu fallu talamin zuin. Tulimilan.
0: Sai. Tulam dun zuin.
2: Kausu de. Talamin kamjin.
0: Yawa.
2: Nziliwo awa da gune so de. Dabba karaye do kadizo kalangi sa wala so de. Ngu so bunye tanye. Yeah so ade nan karo bunye ja. Talamin zuin.
0: Yo talam zu wai za.
1: Nam. Ade.
0: Wana farma. Wana
1: fantina.
0: Gaji wa gina ya jo. Ba tuna jo.
1: Wajar gede nen ngai ma gaji wa yigi jiro.
3: Ai
0: ba shiga
3: ba
0: wani shamma kwalle ne ya ba mata kanin kuwa
3: da furo ai ma fa nake ma cin bi ai ne sound kun miyan tilamin da shi
0: kun miyan tilamin
3: shi din ya wala fa nake ai ga on da tare ko
0: da shi har da ayo bravo din bo ngaura dilan ba jumba mare
3: ya wala bre ngoran kula inyala
0: kulomba
3: ngana do le bra bre ngoran
0: ga yo nu shi ai lamar nasku zero way dama da dad leono da ji nasku nzu faituro shi ai bunyeja na sajin ma da ji dauri lasidin be
3: dal
0: ai sidin jiriro na sajin ai kur dalil doni ga yidikin don zeyo ade shi makoro do
3: la on daro rura ke ta ke makoro
0: ai ran tambare
3: dal na saja
0: bune na sajin na dauri sidin be nzirewo klan zero jiriro na sajin da ji kuru dalil ayero ngai da sin mane kudi mane kudi
2: kudo ngui
0: ba shuga ba ino ziyo no kwa nyiro
3: ba shuga no trasha ha wa mon kwa tu wajin ngai ya
0: nozula
2: wata gai gao auna sa sa klata har liam dia dia ro kon ngai
0: ai le sin ba zamne auda ai ma wa ya so ba ngai
3: dalle ra ya sin
0: no ai ma sin ba a moye kwalle
2: babu na yar no
0: noni mi yo dai kwa fanji
3: la la fantama fanji
0: ye fantama fanji ali gaji bo moye sai akulle
1: a a bula bulin zar ba woro bro zu cina na gare woro yo ba a
0: ma go nyin jinna
2: cha mo me an gari gulibin
3: na nan ba wala sumo ni wa bi abdi are wa samai na
0: ngila dai bula shuwa dai koyen
3: kone
0: ngila shuwa ba dai kai mai
2: na'am
0: kanum gapsu ko
2: ka kya gapsu kullar mi ne gozana
0: kullar mi zafkata
2: yo kwarande ma ba me yindin da manya da no
0: kudu me yindin din da no kuma kin ya kin me beji kin dio me beji
2: abi ya kin
0: da shi da kwarande kin ya kin me da shi ya mana da tumatu mate
2: ngala
0: tada tada buyo a duwo no mana da tumatun zuwa tada buyo a du mana da tumatun zuwa
2: tada ya fuyo anzu dala
0: fuyo anzu da
2: yawa bantejoron
0: dala no nyun adwa da wanda fuyo a gudu tada ya fuyo anzu da bantejoron dala no nyun nyari biyo
3: la sai bara da mai rola no ne yara
2: ora gulle nyari biyi
0: nyari ai nyari yo
2: tada ya fuyo anzu bantejoron dala no nyun adu ni awa au yadu amman gari mana da awar ro mana ja tada da miyan bu mai srolla din tada da cija nyan ji maldina cija da kamar gawo kamso da sabsu indro shi gana lan shano ni min
0: ayen no ni min
2: bante joro da guzuna da bante ngai joro
0: ngai zaire da giya
2: mata yawa awala shi gana ladin yan yayi mai bai awai awai mai bai ar so zoro dai bante joro zulan shano ni min da kan rai bulada
0: ngala askrin yana nyoro ya ka fandima nyeme deren ke shama do
3: nyenyi
0: fa lama ni ga taram juma den dilanda taram juma den dilanda
3: ma deram la do
0: a fi ma dikina ba ba shi ga barumi a deren sun a shima dum
3: ayya le kure sha ho den no ya kwara a deren ne ngare dalem la ha fa ma ka ba ko dem ba
0: a fi ma haf ku ki
1: ngare ya go lu isi
3: kwara ne ro ka ba ne ara ne ngare dalem la haf sara
0: kurtu zo do gana lu tu gana la yin da yi sufuru sufal diyo lar falusku fal diyo arak sufur aw sufur lar sufur fal u diyo indi sufur lar arak diyo botun diya ke ko nya de allan kuru faras kram da zanya assalamu alaikum assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nam dukla zaule
4: Aisha Ali mura bola
0: re Aisha Ali ushe kilewa tulai kan da zamu milla kan mi kimin
4: Ali
0: an ce ku
1: tota san mafi an
4: Lalle ushe Lalle ushe awon awon gila mun linya aye di mun ya
0: lalle aye no
4: kan mun gila mun linya di mun ya ta muturan zuma
0: kan mun gila gulimiya ta muturan zuma ni min
4: di
0: gulimiya di gulimiya
4: ngala gulimiya ay
0: kam ngala gulimiya ayon
3: kam ngala gulimiya da hunzo azala ya da ile za kala di lamba najin
4: di gulimiya a kai ma ngala ni azallam
3: ala ngala ma azallam da za kala di la na ban najin
0: ngala
4: a kai zaptuna di gulimiya
0: nda di ni me kam o di gulimiya ma
3: Ah kamla di da le da kala langalajin.
4: Yela ne azallam din ya turindumon.
0: Amma ma turindumon.
3: Le da kala langalajin ma samma fal.
0: Samma fal. Ushe.
4: Akai jirengala askangala kelewan.
0: Ushe ka satro nyiro askun yana inde. Foraskram dukala we. Da rason kilometer fiskos kunno dawwa. Go kam kun dime madena. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam babun ci yanda wata.
0: Kelewa tsale ndu fande.
5: Uma abba balaja kana wahalan da kare ko kware
0: a la yatima alama amde
5: kusorara uso uso gona
0: kilewa sile
5: awanda arum dangalo in kusai gonin bata
2: sai da kajim haro
0: kajim da yawa
5: yo kajim magun ya awanda kajim magun
0: buja ano
5: ah
0: kusai gonin ba kusai finin ba
5: yo are are non yo kanin go kore in fanbe
0: yo da na fanye
5: kanuri kangari shin yo ai mana za ku zuri ta mutumango
0: ai zuri ai kangari din
5: kanuri kangari shin huru ta mutum
0: nan din ba aha ababal suluna assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam duba ne
6: ba gwamna baramaka ya bula kon da ya rugo idan garin
0: ba gwamna ushe farasuram duroga kan mi kira kan da zamu min
6: ba shi gawaran da wata gulmina
2: ya ba gwamna
6: Pariyal ta amuri ero nda watu ngina malari maro.
3: Kilewa nasulai barka alhamdulillah.
6: Barka.
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
0: Yawa nduka la zaulin.
7: Ali modubal kuradi benisha.
0: Ali modubal kuradi benisha kenya kirinyen ka ani mikimila ka ani zamu min.
7: Ah dana sakke dai kikero. Kama sayan zadu.
0: Kama sayan zadu wani ayin zamanin.
7: Zawu mango.
0: Zawu zamanin nan doye. Ali baba gana MBA ya falmata MBA shugaba bala kai ma MBA
7: Ali baba gana
0: izaftu kama sanyan za duwonu
1: ah kama sanyan za re shima usur sanyan za inda nan zo
0: shima sanyan za inda nan zo
7: anda ba shugaba izaftu
0: ba shugaba kama sanyan za duwonu
2: kama sanyan za yangin ba
0: kama sanyan za yangin ba wano
7: kama
0: sanya za taruwa mu wanjin ba yo har jawan zo
7: har mazai
0: nira askrin yana gare me ya za ka hande zamnu min
7: dai ka hande ru hange da
0: ka hande dingo sandi ko le na nan be ji konnu buri burde jin du wono mana da tan wato rom zai be
7: yes
0: da ne ba ba ngila askrin yana niro la gare ko ya manyen ci balle ta wande zira da yi ko lokto de de kila surina koro de kulle da su imbe da ji kuru som de imbe som da au som de ya mi ya de ya mata ku ya
3: mana ya imbe ya
2: mama

0: da nguro gul a da nguro gul tuna mar malakotiya
1: malakoya
0: a koyo a gul tin sai na shan zan na Muhammad Bukari yono kotiya gul den no malakotiya gul den amma na arina malakoya a gul tin
1: malakokiya
0: a ngayo a Muhammad Bukari mai tarihi kuma na mamude
1: koyo aje ba sunan ma suradin mana gul tuna mare
0: mana be yono
1: shi kuskan nafcin ba
0: kakan acilin nafcin ba
1: malakoki
2: adin
1: dar zan nafcin yo nafcin na
0: Udarasa nafcin
1: shi son jiril kumbu so adin sama so cilin na yin do malakoki ar kuskan nafcin na
0: shi ma dai gudan daraso nafcin korole su da
2: korole ni ko daraso kuskan man nafcin ba
0: tumcin su dan
1: cilin tumcin
0: cilin tumcin cilin tumcin adin ningan zo shi ci kuluye so na lashin ka bare tuna laso a laso lan nafcin
1: malakoki
0: dai kuru kun mentulon me kwalle na mare dalle ningan zire shi ai ko za waya
3: da zafin
0: awai ba gwamnati an dira
3: ba gwamnati an dira
0: sun wannan dai Allah kuru ko chotto koronde duk zamiya na mare atam doi kafiya wazina da zamiya na shiri kwalji shiri aliba ga daga jibo zafsina to bangana na lan koronde chot
3: alhamdulillah
0: da ji somno yichen
3: wala somno me ba
0: Wara
3: ya
0: san tusa ba ya da cinan chota jiye
3: duro kanze nafsu ya biya
0: aliba na gaji boy burbur re re ndizom duna mare
2: yawa yo da nan
0: folle ko luwa last boy sana ayi ni karin waye
2: ga
0: yo kule
2: gaje yi gimare
0: yo da kule
3: yo da Allah zam ga kaka ko ne ka kiro
0: yo burbur falla
3: na shi mana yana eh bari mu shi yana yana
2: yo burbur falla re na burbur ngawaye
0: ngi ai ngawaye
2: nga
0: ngwa
2: ngwa yo nga de
0: babu
2: andi anga gulle yo ngwaye burbur ngwa am sadina dai surorin tadam garin ba ma wore burbur shi ma da nya lezi
0: fayin dai kwa da shi nan din ne ya ta mu
2: wangala
0: a ta nan
1: ya kawari fasarri min harin kuma da tara da suralan ba diyan na mena yi da regulimin mari dor tamtama
0: askrin yana
1: da kamta da fanza
0: loktin da ba na adin roza sadana dilan da ji shi dai kuma kinya kime mari shi tada jiri kaskaje le zaka ka tajiri kaskaje gozana tamin bularo burbun za tillade shi suralan lalla goza isa nan ma shi suran tada bi man
2: kala ko ba ji me
1: ba ki me
0: ba yawa ade ci
1: wa girla fure
0: ade shi ma ci ba gire mai shi ade ka anzo go daji som dinan aliba wa gana gaji bo ji so ndu ya falmata mala mo de ada aso ni rama na yem ba ba shi ga
3: wadare ke
0: dare ke ara ke so ndu korone ya ada ko da dai te danya
3: amma kwari ne arka kai ba ne
0: te danya
3: asko jara
0: da je susu amna ne faras kram duro go sai sanaro ali baba kana gaji ba ya falmata mala muhammad ya kuro ade ma shugaba ba lai kaya maya dai ba gan bai union this one do you see yet mangana andia lokto alan krisnaro wade te na do daya alaisha sudi a gade gab suna su ba muhammad kamsu din ma ba amma sa tije ya sai ko da fato da rada ya karinga da
1: okay
0: da jikuru gare gab suna su kana buriya bula furi mai she
3: guro de
0: guro furi guro furi mai she she ayo ngao wa de tina lan she furusko no bularo sha so
1: ne sha babula ma
0: sha babula ma so dai ka fa ka da su dai ma da ji lokto ne fuye lan sai ya fanwin Susu amdoni faraskram duro isa raptana amdoni fatulam boza nairo nendia fajara nyin umabunu tijani kondwa nendia faraskram data wanja kucheta katkuko kurutu kapsana didia sura nilewa ilan kurno wa salam

0: kan mu wajen ba hotelin zirin sai kuma misalo am zirtari ruwan wulzan mahar na shake mu abin nan chatenin ka shiruro a wala isa na ruga sawu sedin sa sai ke muru ne dai sai ya fayyada abin nan ka kafkada dara so wanda ya so so sai da ga sai Najeriya roisan so Najeriya re dawari bar wallo na da Najeriya no gasan amma kilan zar killatar wallo no ma panteno wallo no ma nguwa mara nande ci zana na doka ruzan da ka wuro sai dawarin zai soro ka shuro so sambi soro kala kilde wajib shi kuma futu awo ne bi ya gulluma maranji kuma gulluma har da murume a sa hanga wayar na da delta har suran sambi soro am le zana am delta di en beji kinda five la kaltuzon beji amma kuma ro gana gana fa abnan nguro pantin bawo dan na ka ro futu kurenin kuma sai mar isa kasharama wani gana lana shashi marin kokori sadin futu naja da delta na sadin naide sambi soro suran drizana kilzen olja sha rumina awalan yan mar be yayi da ka ro mutuna amma rum ba duma ba rolja are shimul shilan da yiko and tunane mun na rol le zaka a wada jima dimin amma irin goyya kamnya gadijin tamda ta ringa mai madin ba na karo sai so jade bana za so din mar tsuro a sha ko zana ba
1: kurabari
2: tawo da mara first cream da ne kurabari kirni na karo maudu ita gatke adi shimakla tira diwal nje ba ga solan star ba kawo gumzuna ma ad island karasa film sun na da kusa ta andio bayan ita ga salan beji commissioner ne cidaram lamarralu ne kuma na suna na wuzna adema lamarra mai rea wuzna kuntene shima honorable sun mai mere adema sheti mamman kazari lado ne fella criminology and security studies sai maranti da ne makwali selam radio yanzu rifa wuzna la andio ve na kindo jin na karam andia gayo kurnore ne first cream ge mauke ara kwatsinan karo ngila zoro alanguro sun mai mele na shamu iskin ngila yo kazi palbeje me lambin za plezen broman legul tina mari ledo ne saur kindo kasu ye kura su asu namno atarin saude yanzu rifa bayan nzir tariwe hangal jeme zazana yin great leshima da kwaltina la lady isa akai roban natin kuru ngawo gwamnati kirma leshima da sashin sanallan jeme kaddaro bayan na ita ga sana a yin ziri fo jemero na rika da ya san din zir tariwa ro kara gin a jemi da riwan zazo sin ba u kazi yin ziri fo bayan na shade da gin kawat katuma suna gle ai fasal lona lan ziri fo jemero
3: bro salagman leira yanzu rifo yare ba rishi ma a washi dai mana da kuro ba da masu ruwa amma kuma kwa ne yanzu rifo yare to ina yi alhamdulillah lamka da na ne lafa kan she bari zina nan karo mana shi dubbadi ya ci dai mana da bari tana nan isa gwamnati gwanzara da gwamnati kun ci romi kororo yanzu runa re a wije inje mai nan lan fasinja maranje zuwa dororo isiklewa sleizif su isi yero alan lo yanzu su di wulti karin sarin dororan maranje ro suku jemai na klewa sirai ye jin ai nile ba zo ro cida da badiyen ara yana so ro na re awro in sarin multinational joint tax force commandery awo bayan no cina re jemai na rin cizai ya mararin fasinja gozuna mari soja maranje sai ya sosorta klewa sirai dororo sai ya saurin dororan klewa sirai sai ya sosorta jemai na rosarin ari mari baz kirtro sakana ari ma duno awari rishi ma sawo zoro jira har ma bari yato gwamnati roshala cina ala yizuri zai shiri bari yatin ma afima wajina ba roshala to wannan
2: ngila man shetima na shamma iskin gile kauriya kugumgune ta na so futu kna soro gumti dual arkatia au bin cira da ta mutiya gulta abisu abisu andiyo sammumi
0: to kan bora mai agulle na ran shawariya kala killa na sha amna sha de maz misallu ya la gulluma har am ya la har sai yin zitaru da yano zana sai zitaru da sai yano zana soriya suya suya ro bozan sai an na karo zawul din